0: terra cana.
1: Oi!
0: Top! Chapo!
2: Ei, kumata, kumata.
3: Rada tua si mawak na yo.
2: Beda punggernya.
0: Top!
3: Disangka
4: Den
0: Norman
4: Samat mang tilu kali
2: kumaha Samat na
4: Mang Eye operator
5: Arareye
4: Arareye